la de body sha lai shong lang krui bro khoi mang ni le ya bam atta le shet atta ha ding ka jing sma u bi du ka ta bat kon jo ru bat ki khana de ki babang batang til da don kan lu kunu ka khana ka ba phi kin ma kum a tha ki por ki bam shwa le si kum ki khana ha ka por slap ka ik ba chu so ta nat e ban le bat man ta ha ba ka slap kom ni ka ik ba pin wan lam ni ki jing kin ma o ya ki jing mu chi par kha chang phi ka le cha ka lu ka por bat la da don kum ka ta ka jing kin ma o ye ki ni ki por ko pas por slap phi ju le ayu kum ki khna ti sa pha ya ki ju bab ki jong phi ka nu m don ba de m don ba la ki ni de tang kar kom bang ni ya so ta nat pan ye pi ya bangan kam itu ye pi le se ban so ta nat ban kam tip shu shu igini ki khana ki jong phi mo to la pha no ya ki ni ki khana ki jong phi sha halor ka ni ka phang ba kum ki khna ka ik ba bi ju so ta nat ya ban le ha ka por slap pha shong number khan dai sa pra sanwi no alai iwe iwe ka pingin nang ni ap ki ta ki khana ki jong phi begin wan ni ni le ban singap no shwai ni ki jing rai bangla bu na ka benta jong phi ka ni ki jing rai the weekend.

ni wei par lok jungi bari la pa kene yo message long hello rj good afternoon nga tin so tan lan ban le kai shabar vi rj men ta patti ha ka mobile email sha te man kasni bichi pon kene cha tim bole kai mobile mo apo di was lap ash poi kale kai mobile mo to por khna pat ni ya sha ni ya klan ni ma re au slap mo so tan na adu wo ti to tinang ye ya beteng ban sok ti ba ni ni da don sa ka tu ka ni minit pinang la ban pa ya ki message ki jong pi pat kat pangang up ki message ki jong pi la da don ki khana ba pi kwa ban ni ya ya tu ing ye ka por pi la ban pa sha number kan dai sa pra sunny we not a lie iwe ting ye li ban sngap shwe ki ni ki jing rai

parlok ka por kala nang ya pakade yang aru bangan pitkut no yang ka program but shwa ka tang ni puli shwa kindi ki ki message yang ki parlok ki jong ki bela pa halor ka tuka pang ka banga ka bani kren bani pliu jumut akan esni ka long ba ha ka por slap ka ikap pi ju so tenat ya ban le ka por pi dang kena lani ka ikap pi so tenat ya ban le ha ka ni ka lada slap ta pi jong hing dam don kam bani shi shi ka ikap pi ju so tenat ya ban le ti ni parlok jong long hai rj mengai aisha lada ka slap ha ka por banga shong hing so tenat ya ban su jan ndrile raja baka slap ha ka por banga dang trikam Shabar ngaju sultanat e bansa jana Mario le pahu ka tangkum ta ho ha nakaliang jonga I Aisha to sultanat e Aisha e kini ke message ke jong pi mo ha bapi slap ru du bon gibri ki sultanat ban tia mo ha rung ha po nep sa pi pat pi sultanat ban su jai pi long very productive pim pim kaba song yo nong bhakata ka song ying ru pi su da ka jan nang tap de don ka po pi sa jan yo ban de pa ho mo ha ba jur slap le le ti la the kam bon ta sana ai sha ko pli shi bon e e jing shin ben ta ka jong pi ti sa ko ka message ang puli ne por ka shi ten sing ka su kong kong ngam yo shi ben shin ben ta na mar ba nga mut le nyo sha yo sning ha li chim da wai kun ti fi bai mo mangan sa Shimbenta no la shai to kubli shibune bashiza yakani ka message ka jumpi compare tamo pila one ban I could think was not tingin say shimbenta pat ni pi kit kya shi kun I been yo shaka met ka pokoi ka bakya don bok bin klan yo mo ting an puli sa ka ni ka wika message ka ni ka por long hai RG mga ikong mukim ha ka por slap badang kena jongi ti ngi snoten nat ban thang reu hadam kubli shibun kom khem hot thang reu hadam ruk dikaw wei ke ik ik bang ngar ngas snoten nat badang ha kini gising dang ba muto wei roh dam mu badat yang brash nyam madu kata kata ni apon bat ni apa ta sebab kam makon jing snow bang ti to ti ngi ni shwa ka tu bentang ni le ban sngap shu shu gini ki jing rai bat kala di ru ka por jang shipang por ni don stang kom bash po minute ka ni programming ni a shakma ladang adang yo ki message ngan sa puli ladang kam poi message so ti ngi ni a sngap no shwa da gini ki jing rai

0: Hello, FM Request, Manita.
1: Hello, good afternoon, Jibanda.
0: Good afternoon, Manita.
1: Mangai kong suba.
0: Kong
1: Mangai kong
0: supa.
1: yau din tai sang
0: De,
1: Mangai kong
0: de la
1: su
0: thiệt ba ka yau la, pi la yau
1: Oh,
0: ba.
1: the fluffy Slap lak thiệt luôn
0: Slap lak ti lut em.
1: Okay
0: Tang ba la yok chi bun ki jor ki chep.
1: Oi Pot
0: Hoi,
1: bawang nga tekala asang
0: tingin ni pen tem no, da ka jing rai yu pi mentang ka singi pen jat thai no, ka wan yau jong pi.
1: Ai na ta ka jing rai jer di maksa Wartin
0: Toh, pick up and slap so bye ni nu kena jing rai. Ku beli si pun ya. Hoi. Toto, ngan sa pen temi pi ke tujing rai pakai liker pang nak kau bentar jong pi mo. Toto, bye bye. Hu bye bye bye bye. Tapi tanya ni pai no, si kini message yang kita log kijong ini ni wei. Oh, hi RJ, ngade I Jessica ngakuat bant snap jing rai. Pi day ma pi bakar si tia yang ngato. Hu bye si bone Jessica, ya kini kau message kijong pi, pan ngan si pen te. Pen temi pi tujing rai jong Jessica first tong ni ba. Pi day ma pi bakal ikar pang naga benda jong pi.

rob e ka janmir ka basot na dp vp vp don ring kat bat ka station ka jongi ka nek de ka akashwani fm jumpy now she's pa live on 100 megahertz but na ka app news on air nga padang sma bhai p baro sha ka program meri bat ka program kar pang na ka binta ki kin thai ka leng sa dong ka jila ka jongi ti ba yidra nga ni sedang yek ni ka program ba minta ka janmir da ka jingrai jong ka sabrina ka bala bud ka jingrai jong ka marai ka re me ga ye snap ka jingrai ka ba kham shong shit jong ka riana ka ba ong don't stop the music ha ni ka janmi pi dam ngai rg scarlet e jumpy now she's 500 megahertz ka ni ka fm jumpy

kadan kada kajin kran ka jong u ka ba da ka pharing gi ong ba human desire is rarely autonomous. We often don't actually want the luxury car, the exotic vacation, or the perfectly curated lifestyle. We want the social validation and status that comes with it. Kabala tang apin kala shaka kasi kindiat kamur ba ka jing kwa ka jungi kibrio kam day e ka ba wan hi na ka min sim na ka jumu jum khat ka jungi ka jing kwa jungi kibrio hi ha ka na ka perthailan ka jing angnuot ka ju day bit kam tam namar bangi ui ya ki wei ki kwa ya tu ki wei ki donya kata ki wei kim donya kata te la dangi ui kum ya ki tangi kwa lang na ga banta ya la diru klem da sung thu balle si ngim da dan kam e than ya kum kata kala bandi ka jing e kala bandi ka kali kala bandi ka riam ka bed kala bandi ka nu ka nur ka ba phila I kwa de tang namar ba ki wei ki don hen re ma phi pa phim don ya kata pat phim don kam hi ru hen re phim sung thu ya kata te nga kir men ba pinyashi menta bha marga juga por nga smo thuru ba nga tribe na pren jung people ju ya don na kum kini ki khap mo ba ngi itana de kanur kanu de tang na mar ba ha ki wei ke I byang ting is per khat ba yangi rule si kan byang mo la de ngi yo ya ka en re ngim smo thu pat ba ngim don kam ya ka ta ngim la ahiru ban pinan kam ne ban im gum kata ka jing im mo ti itai di I jing pin sung thu na ka lyang ka jong ha tangan kli ne ka jing kli par ka jing kli ngala tha bang la pin wan shak kum ni ban ka ban tip ban nga kir men pinya shim ta bha ha ka ne ka program ta ka jan mir ka jing kli jong ka long kum ni ha to ma phiru phila ju ikwa ya ke ai re ke ai ha ka jing im ka jong phi om namar ba pidon kam ya ka hin re dei tang namar ba phi shu yu I pa ka itnat ni ka ya ha bha ha ki we itai di jingli jong ang an omen sa shi sin ha tu ma phi ru phi la ju I kwa ya ka e re ya ka e ha ka jing im ka jong phi om namar ba phi don kam ya ka hin re dei tang namar ba phi yu I ba ha ki we ka ya ha ha ki we ka itnat te tang na ga ga da ya la di ru phi kwa nga kwa ban yo lem ka jing pen chai na ka lem ka jong phi la da phi don ka nu nu ka jing pen chai ya lor ka ne ka phang ka bangla wala shapi aga jiga pora ra ka dan kanu kanu ru ka ba phila mad phila ju ya ling ba ha kum kini ki khap te phila ba ni thu khana le mishe nga e rg scarlet ha kini ka rin san moods and melodies ba man ta ka janmiet te ya message no klo klo e rg scarlet jong ping as dang da ga jing ra ka banin kong ne na ka phlim tom dick and harry but u number ba phila ban message shanga u de kin dai sa pra san e way not our lie e way e way nga nomya sa shi zin u number u de kin dai sa pra san e way not what are like iway iway na kam ta ki banang su sangap sa shi se ne ga jingkali ka long kum ni hatu mo phiru phila ju ikwa ya ke ai re ke ai ha ka jing im ka jang phi om namar ba phidan kam ya ka hin re dei tang namar ba phi shu yo I ba ka itnat pat ka ya ha ha ki we itai de jingkali te ni sadam ta ki program ones and melodies na ya sa but ka station ka jogi ka ni ka FM jang phi

Welcome back, my dear listeners. You have just heard the song from the movie Tom, Dick and Harry, and of course, Nothing But Love by Mr. Big. So let me now read the messages that you've shared to the program Moods and Melodies on the topic that I have asked you all at the beginning of the program. The very first message here, ka message ka bening kong e ngai opyang ni baya, but shwa ka tu ngala pen sngo shipi yardly kijing rai nothing but love jung Mr. Big but kumjuru naga film Tom, Dick and Harry ka bong tanha jiana jai. Tingan puli na ka message bening kong hang ni kala poi na I baya ba I jong nga ba di baya I damarong kum ni. Hello, hi, but it was good, but Bob Habriu, a jonga, Kajanmir Kabasok, but Kabaka men ye pee, but your barro he keep paralog. Kajanmir Kabasmoth, not if you bayam, the gasniling a small palaver, the gasnin, a mark, clem the shit part, the slab room, the jurtan. Kajan mi jangatikala smutanat babayang akraman piru pinyo ay kajan mi kababiyang bagabakaman mo di baya ay daman kren kumniyam nga kermen pita na paringa jing iya bat ka jing don ringkat uble ni mangale nga dang syukit ya dan bok nga kendit haka por ka babiyang marsin on ka radio nga layo sngow ya ka surga jong pi nga lakindik ka mensim banyo sngow bat banyo banyo shimbenta bat pi halo ka topic jong pi ngan sa wanra ka jubab sa shipang mo ba yet german pin sa yo ban read biang ya ka message ka ba arga jong awel ba ya pidang ki thia mo ba yin jong a ti dan bok pik net ha ka por ka ba biang han ritla miss ban yo ya ka jing ya kren ba pidi ba ya ling ba ki message ti to ba ya sa nga thai pila isong ka jing kli mo pila isong na ba sadang hi ka program tingan up kemelin ti ya ka jubab ayu pida man ai halo ka phang ka bangla kali ngan jam sa sha ka message hang ni ka de na I kong em selyang las lemba ngam ju yo shuban pidang ya ka message na kaliang ga jong phi long gum nu nga kerman phi shal phi klan mu phi ti kong em selyang de man ang kum ni ga jan mi tsingi balang basuk ba kemen ye phi hang tu rj scarlet ka jan mi bas ngo to nar bar ka ba shat kya krad ye phi kong em selyang nga kerman bro ki ek ek biang ha ga jing im jong phi I kong em selyang yong ka phang man da ka jan mi ka long ka ba dei e ho on don ka por ba nga ro banga long kumta namar ba dan I paramarjan ishe dan ya ka shatri ka ba khamba mo namar ba kani ka dei ka juk chong ka jing ya be mo ka ba ong ka competition kublai shibun manga ngadi I kong em selyang na nong jri kong em selyang da pi ong kumta nga so ya hap hai kani ka jubab ka jong pi namar mentali bedang dei ka ayum slap mo bedang jeliu tu slap jan man ka singi yo ban pediang ya u lap ba ya u slap ti mentaga singi rumor surang mentan sipang hi re na do menen demi da do menne men step ka slap ba ti kong em selyang ha ka por ba slap hi teng teng ngi kum ki bri mo ngi klat ba ha u slap ban da ya ka ngi don kam ya ka shatri ho an don ki bapun kam da ka shatri shiki than nang kan dong ki bapun kam da ka knup ki ba rep ba yang ba ki bapun kam teng teng ru ta ka plastik ki la ban ka ba de kanu kanu ru tang ban ya da ya ka met jang ki ba la ban chi hen rai ga de ka ba pi ong ma pi ba ha ka ne ka juk par bing ya war ya ka jing

tenan dingi itenat ye kshatri jongki ve kom sulya vida amta bas lam garo shi kam kum pe ba ke ye kshatri bara ki ve ti kara ki ra ka ba kham iskun ban ye kshatri ka banga don bala na yu ye ki ve ki ra da I ba kham ipu ba kham itenat I ba kham iper ye la ding shi kwa lang teng teng ye ka ban ha yi rum ju kwa shu ban ra namar itenat ya ka jongki ve ban nga la ba ban pen ye dei bar ka ni ka jing kwa ka jong phi kong em sulyang kubli shi bun ye phite ngali nga thoi bun pren jong ki paro ki te banga dei ru ino hi kai mo te ha ka jing im jong a dang ha gini ki bana bla dev ru nga ken mau idan ngali nga itra ka shatri jing week na school nga thai di ba shong class 8 ne kum ta hi ti ira ka shatri ka balong transparent ah banga I ka shatri jong I nga lit ke limo na I thia ti yong ba o I mei shi tit online ye ka shatri ti nga pan nga shi per khat ba nga ko ha ba ka tu ka shatri ka balong transparent henry ngadon pak kshatri ke behe bhang ke borong blue tingam ko ha pat bangan perut pisab yang banthi je ke e ke bah ki wei ki ra kan no jugi skun hin re yala di pat ngim ju itanat mu ke e ke bangi dangi kwa be je ke jong ki wei ti ko blesh bun kong em selyang ya ka ju bab ke jong pi halor ke ta kshatri ke bapila I kwa ya ita ipar ma jan jong pi kong em selyang am thara ya bangi di ban bishar yala di ne ki wei rul ha ba ki itanat ye ko no ko jong ki wei na mar ka jing long priyo hingi long kum ta mu nga try naturally hi na ka jing long jungi hi paro ang ilong kum ni kong am selyang manga nga itran dik ega ba ma pipi dan pipi tna dik ega ba manga nga dan henry ka dei ka ta ken ka jing ti la kam no pat ba hatu ka ta ka bangi itran mangi ka don ngi don kam ni ya ka kum ba anu ka samanga ro nga ldi ka dan kshatri rong blue ti ita I kna school I dan he kshatri transparent nga la itna ba dri ba nga yo ta nga kwa hi bangan don henry nga sung thu ba tangi ka wei kshatri bangan don rong am la an pinon kam mo man ka singi ka dang bha ka dang ni te bali ngan chu kwa da ki wei ki ba shu itna tang ki khma ti ta I di jing sneng la bon ong na ka liang ka jong ai jing shami jong a baling ba ka message ka ba pila ai ne kong em selyang ku ble shi bon e yupi ya ka juba ko ble thu lam sha ni ha ka ne ka por ha ka program moods and melodies ngan jam no sa she ki wei di ki paralog bat I ong kum ni I Rigid. Hello, Rigid. Kumnu pilong RJ Scarlet. Rigid yong. Hello, hello, RJ Scarlet. How are you? Nga sngotanat kataka jinkali jong pi. Hello, my dear Rigid. I am glorious. I'm fine. By the grace of God. And what about you? Do tell me, how are you? I hope everything is fine in your life, my dear Rigid. Rigid yong. But I sngotanat ya kataka jinkali ka ba ngilawan rap mo. But yong ba hanga na dumen chua dang khanna nga kwa bed jong kiwe pathit bed ha ka jinglong khanna ka dey kata. Henry wat mentala heru kwa hi da don ki brio la kwa lang mentala he pat kini ki dei tang ki jing kwa long kum ba bishni ka ktin ublai ru ko ong mo ha ki shi pho hukum what you ikwa ya ga jong ki wei tang kat ni prj it's me rigid rigid ho ni dang dang red lite mo dang red lim ju best sirem ju itna re re ga mangi dan ya ulet na du I robal na du I tin box na du I plakot na du ki ki bari jing le kai ne jing bam ne si itna bitang ga jing ki we nga tai ki kena ki longkum tu mo baro hi nga ro longkum tu nga tai baro ki bayas nga makane ka por ki longkum ta hi ri je ta ka por binang kena mangim pat sung tu pi itna bi ga jing ki we ka badan ka jong jong im ju da kam hon im ju da kam sung tanat mo menta bangi la he par je kata hingan ngin chua kren mo halor ka bapi ong bawat mata dal ahi rupi tanat ye ka jong kiwe ti hakiri ki por mata lenga iba ka jing ya compete bandan ki mobile phone ki bakham biang mo ki bakham best ki bakham ram ki bri mata ki sim daka loan ki sim daka ki pan daka ram lo tang ban yo ban thit ka mobile ban pen I mo baki ruspa ti ki mobile ki bakat nang ram dor ki sung balada ki ra ye kata ka phone kan pen I tanat ye ki kumba ong hi utu podcaster bang ong mani ba tang bingin yo itaka social validation ni ketuk jing pediang na ke imlang salang ba oh kira ka pun ka ba silak ni ka ba rupo propo hajar ti kamut mo ki dikib na yang ba respa tingkin yo ya ketuk jing itnat ni ka jing burom na ki we hinri kam long kum tamo rigid ha ka jing imbrio hingi te ba kini ki ki ai ki long no tang ha ka tang ha ka surface tang na jrong hinri ha ba piti jliyo hi ya ke ga bangi kwa ngi don kam shisha ipun I batang shipo hajar ni batang pra hajar ba ka pun ka ba de ki lak ru ngi penan kam jam kum chu hi la dangi pukwa ban le internet ru kayat kum chu hi la dangi kwa shan duru ki kidur hoi ki bakham ram ki kham byang ngam la ban ni kata henry kat kum I jong tan kam hi I jong ngi man la ga sngi tenga thai la byang hi tingi hab ban pen kan mau ya la di ba ha bangi itnat ya ke ek ek ba ki we ki don ngin hab ban pusan ya la di ba ngi don kam ya kum kata ni de ne mangi itnat ba ya ki we ki ra ki ya hab ki I byang ki I ruspa tingi kwa lang ya kata ti kum le shi bon ni rigid ya kane ka jing pen pa na ka lian jong phi ru ba

Piru pimpir na kiwe ki parlok na nga na no no no ru namar lada ngi yi ya ka we ya kiwe bikidan ka bakam byang ka bakam itanan ngi ji kwa be ya ka ta henre ngim dei pat ban pin du kam and si mi la de ba lada ngim yo ya ka ka jing im chungi ka long ka batli pi ka ni ki brio ngi dan hapreng ka kata ka depression ka jing sungsi ka jing perkat ka jing bun ki ek ek jing thot ki jing wet ka men siam ka jing mujing perkat dei borobori bangi kwa ya ke ek ba ki we ki don ha karta ka ba kat nang he ki kwa mo ye ki partners ni ki samla ki ba kam respa ki ba biang ka tu biang ka ni ki ba le che tu le chane la da yeladi ki myo ban ka go ban le ki we ki myo ban chandur go ma shan ki we ki myo ban shangkaleng prathai ko ma yo ki we ki sngo ba ani tang ka relationship jonga I mat ka bom long kum ta bat kham tam ha ki reels ha ki mo ki video ki shorts ki bangi ju pet pha na ka pos ka por man ka sngi ha ka juk mobile ka ba menta ngi yu iru ba ka jing e jing ki wele si ki yo ka jing e ka ba kham itna ka ba kham pher thingi ya kwa ra ban pinyanu jor pi ka jing pinyanu jor ka lakta om tang number bing itna de kitiar kitar hen ngi itna ru ka rkom im ka jing ki wei ti ha bangi sedang ban pet pan yenu jor ka rkom im jing ki wei ba yala de de hang tu ken ki wan ra shi bon ki ki ai ki jing bom sung tan da ga jing im shi met ka jang ni ba ken ka wan ra shi bon pha ki jing khuslai mo rijel ting in pen ken mauling ba ken ka jing kren jing ni ka jing kren bad baro hi ki par ra nas nga bad ken ka program hi nga kwa ban shu pen ken ma bing ya baro hi ba yala de rukum ju ba haba ngi kwa man pun but ya ka jing im jing ki we ya ka ek ek ba ki dan ngi haban par khat ba shwa ba hatu ngi dan kam shi sha ya ka hatu kata kata ni de tang namar ba ngi kwa ba ngin long lang kum maki la ni ngi itanat kum ba long maki mo ting ngi haban sung thu ya ta ti rigid ko ble shi bun ya ngi la yo ni kren kin dat alo ke ek ba bila pa sha ka ni ka program tingan jaman da sa sha ki we de ki paralog la dang bun ki message hang ni ka ne ka we ka de ni kong da ba ye chung nga mani la pin ya ngai we duri be itanat ba de kong da ti I kong da I badan ni ka sub bam chu pin set a ya ga e ga e ru ka badan ha yin ka jong I la I de plastic ni la da I no I no I tiar I ba mangi ngi la ban bread ni kong da iji pendon kampa ban ngasih kuah ban ngasih kuah pun kemaru bama tak sengi kakak nyau tarik ujil leo lah itu ya kena kesengi daka United Nation kum kataka World Day to Combat Desertification and Drought kau pemut kesengi haka bangi haban pun kemau yalah dia bangi haban penek pensai kamar yang haka bayar day bat kilum kiwa bakinum kela siap kinum kela kendau namar menga mepi ngi basa haka nika rikasi ngi yo ya ka na ka di ka bangi di man kesengi barbar ngi yo na kilum kiwa mon kiwa kiba kam he kiba dang kam kut henrei na ka jing pen julor haka ba shina jing shina haka ba mo kiwe kiwe par ki jing pen julor ka mariang te bun na ki wa du ki jong ila lang da ko umkti ila lang da usi am kan sa poi ka por ba tang ko umdir ngi nem yo ti ka ne ga sngi ha ban pen kan ma kham ta me le ha ba pi sa ha jan ki wa du ha jan ki wa ki ba he ru kan ma ban pen ne pen sa ya kamar yang yakiwa duit kenang bangi num du ya ke ke berika spa ba jong ke pertai but kam tam le bingin lat nak kata ke jing terkong ne ke drought tiken mau parno ga kan nyau tere u jeli o kedai ke singi bangi rakhe ban itu ban penne pensa ya ke mai mar yang kam tam ke bedai but ke jing terkong but ke jing lang siap jing lang kendo kti no haki wa duit ki jongi ti ngan jam sak ke message jong I kong da ti I kong da item ken kum ni hello hello RJ Scarlet be ye ka janmit be kemen yupi RJ ngaru ngalong kum ta hi ka phang ka ba phi ong arjing ngani thu ye phi ba manga man chwa ha ba ngalet sha yo nga ju ya bi be che ki sap ti khlung bat ki khna kin the nga bun sin nga ju yeng ba nga pet kai ba nga itnat palat ye ki kat ba ye le di pat nga don tang ki khun chin rang ba nga long kum ta ha du man ta la da ki phun le le ki khlung ki khna da phang mo la da ki phang le le ki khlung khna da ka rong violet te nga la pin shop biet ya nga khule shi bon mo rj nei parlok ba ye je jong phi e kong da sus ngi kong da khule shi bon e ba ye jong a ba phi ong hang ni am ba phi itna de ki sapti khlong ni mangar kong da nga pa ki sapti ki juti ngi skun ma sapti khlong hen re ya ki nep ki shong ki jan sop ki jan sop ki bishi thot san ti shi thot san di dur teddy bear ne di dur san ti ne ya ki jan sop ba ki blanket khlong a she is skun
ba ti nga trai bat pir kong dang nga la ban pinya sri ma bang idan ga juga jigi tra di sap ti kelong ho ja ba yinu jor ki sap ti kelong jung gi kelong gen thai kelong shin rang jung is kun ki sap ti kelong gen thai na mar ban du imu jali sari juti mu juti beret hadu i sap ti beret i ba ki design ki bitra tna tinga su thu ma pi ba pi dan tang ki kun chin rang ti da yu ili bi ki phong violet mo kong da ka nu phi ab bi to kam phe le si ha ki xiu hadin habur phi la ban yo

ba ka jing roi lut jang gen ka plum aksar ka dang ya ta na shadin ngan beteng ban puli ka message na ikong ji ke ibadan ban ong ba hoat ya kata om tang manga hinre kumba nga ju yo sngo wat tang shiparani shiparamarjan dang ye shong kai lang ngila ya poi thu khana sha phangkum kita hi te dia la ka long ha ka riam ka bet ha ka yeng ka sam ki tyar ki ba kitiar kitar ki don ki khap war ki jing bam ru ki ba ngim kham da yo mat ki khmat brio jongi hi ki ba le ya kum kine ki jing kwa nga te nga men jor ya kata bar kublai shibun e ba pipin kan ma sha phang kita ngam la ban len ba nga ikwa ikwa bet aha kalakut no okay karang beteng kam message ki konchi ki yom ba ngamla banlan banga ikwa nga ikwa be hi pidia tangba ka shong no ha ka jing yo manga I kongji ki ho kin kongji ki ni ong hi ti kong rutal da ba ka jing kwa ngin dan be ya ke ig ba ki we ki don ka ba kham biang ka ba kham itnat ka bam ka di ka ram ka be ki jing don jing em ki ta ngi kwa ho jan re ka to ka jing kwa ka ban long ngi ba ngin sung thu pat ha to ngi dan kam shi sha ne em ya ka ne ngi shu kwa tan neng tang number ba ngi kwa lam ban yo ya ka to ka jing sha nya ne ka to ka jing ya ha ban pin ya sriam bar ki we de ha ka im lang ka salang mo te ka tang banya so thu bhala takam tan kam hadu ta kata te ngim jurei ban pin khuslai ye kam sim ka jongi ban shu bu tan neng ya ka bar ki we ki dan na mar ngim te le si tang na bar ka itna tan rei shalen dan manga bu pingin te ka jing em ka jong ki we mo te kong ga global da da ka message ka jong pi ka poro ka la byang hing an pin kun no ya ka program moods and melodies ka jongi ka ba menta ka janmit ka du hane nga yo ka message nai iban ri ho yong rg scar da nga shu singap bat nga dang shu dab sa tiar rai biang ka jingkeli ani ko iban ka por ka lakot ba ye jung hatin la shim ta yomo singi balanga jungan ben ti sing sa ya shim ta biang ha ka singi balanga banang sa one mo iban ri hon wanam sung ye nga yoga message nai ila ila my dear shenu pija ma phiru one pai biang shi la shim ta yoma ka ju I ka kinta ha ka muzum nal dis nga sa don biang ta ye jung ko blai shi bone ye ka por ka la de yanga ngan ha ban pun kut no ye ka program moods and melodies ku blai shi hajar ngo ye ka jing shim ta ka jong pi ka jing sno khti ka jong pi ban pun ini negara insan ke bayi tap daga jing mentoi na kam ta jonga nga kirmen nam ta jong phiru kan longkum ju hi hatin kin dia por menta tinginya so no berka akashwani shillong na kam ta ki kubor ha ka tin garung on pai haring ka program easy drive my dear friend thank you so much thank you for your participation for sharing your experiences and your thoughts and your opinions on the topic that I've shared with you also make sure you remember that not all the things that you see around you are the things that you actually need in your life maybe you need